Hayi siyabuza, why ukwata? Yeah, PC. Ngolo leto siyikhuze kusese eli baba. Siyayikhuza lento kusese eli ndoda. Hey wena.